muing naon kasang tukang na nepi ka kieu ayana. Semar Badranaya lajeng emut kana Purwadaksina. Purwa

0: pinira king kang kenal sa tengah king margi.
1: Pinira king kang kenal sa tengah king margi.